Kelai tunggu sana sabo endo mega har sai phe mujen to zara studio a sok sa gang bino ta ke tabu chini studio ni jara ko ta mi tunggu di boni dam chini ta mai shuti tham chi ngi mukli brichi ba ansa ke jara o norok jotono no di bor ka ham te norok ni tini ni shal jotoni bagino ka ham lai nani inkul au jaduni khorang pando chen khana ta tobru cha pung khana lai nai ko pro pro cha pung te norok po loki tumbi panda phaya shak khana tumbi di bor ni dam nei tamoi shoti tham chi jara norok ni ka jara ang tom nai ke jara chini panda no khana tumbi panda phaya shak jara te o jara o tiun khai tumu norok sara sa point of mega har sai pe mujen tono.

sunod lang. Kaya ito na. Ika pa di, tayo ko pa, ako sali na, ika o tira mo. Hi no hi, recha po nga siya. Kana ba yun ay? Kana tatok, recha po. Tundi 101.6 MHz FM Uchenda.